0: ngayon. Mga subaybay sa programang Pinoy Classic. Ang iyapon sa 96.1 Line Pinoy Radio o mabati usap ta sa 90.9 Light FM. Okay, mga gala. O kinilanggapon ang inyong higala si Lolo Jojo Altres o katong kauban nga si Inday Tikla. So kami mag-uban-uban hangtod alas 9 ang takla sa punta. Oga, yeah, atong dawaton si Inday Tikla, mayong morning at kanimo, Inday Tikla.
1: Okay, so mayong morning. And morning no sa tanan and happy Sunday sa tanan. Okay, so adlaw karon nga Domingo lo no, pizza.
0: Pizza
1: size no bulan sa
0: Agosto
1: no kundiin na dalik ang panahon.
0: Natas tunga-tunga sa buwan sa Agosto.
1: Okay, yeah. Sa mga naminaw karon mga kaibigan, no? So once again, no, happy morning sa tanay. Labi na sa mga nagkaroon, na katong mga namahaw na karoon. No? Pero na po sa bandlog atong mga nada nag-coffee pa. Eh syempre, basta morning gani, coffee, gilkasagaran ang ginainom. No? Wag yung kanang pamahaw. Okay, sa mga naminaw karon mga pangga, no? So, ba ninyo yung mga kaibigan, no? Sa dalawang oras, no? Hanggang alas 9, ta? O, kinigahapon na inyong ginapilahan matag Domingo, no? Once again, at si Miri Tekla with sa kong kauban.
0: Si Lolo Jojo Altres.
1: Okay, no? Sa programang
0: ang Pinoy Classic. Ang Miri Tekla, medyo paus-paus yun na itong tingog karon.
1: Borag paus, naging mong tingog karon, no?
0: Medyo, buwan na. Duyog sa panahon.
1: Okay, ha? Duyog sa panahon, sa kainit.
0: Panahon na ito karoon na doon ay itawag nga change climate.
1: Okay, okay, napadikin na ibawaan si mga iana. Okay, so before tamo ato sa unahan, so acknowledge muna na tulong ato ang buo na itong Big Boss. Once again, mayong morning diha, Kang.
0: Siyempre, nga ito sa itong Big Boss, ato kang Attorney Ulysses Salabaw, siyempre naman ang atong station manager Rosemary Bolfa, oga sa atong chief technician engineer Walpy Orio, oga siyempre sa atong IT technician diha sa Picas Lawak nga si DJ Papa Kids.
1: And also los tarato mga kaubay nine og sa to mga diehard atong mga tigpa pero na always talaga sa bye-bye no matag Domingo. Bulo kong ang uban karon lo is nag ano din no usog kay lang mga component karon silang mga tag sa mga panimalay.
0: Basta kwan adlong Domingo oras sa alas 7 mana maga subaybay na sila. Kano sa tamo tingog sa programang Pinoy Classic Inigitla. Okay, nga itong last Sunday, medyo wala kakakuha kay si Papa Kim sa doon ay importante nga appointment. Muna nga, dili yun na maka onboard nire kay siya ang kuha nire sa kaning 96.1 Infinite Radio. Ay, kung wala si Papa Kibs, dili yun mo love you ng atong tingog.
1: Okay, sa mga rin ako ng mga kaibigan at once again, no, sa mga gusto magpapit sa mga mensahe na mo yung mga request. Okay, just text down sa toang text number again, 912-175-1291. Again, 912-175-1291. Okay, maying morning no di ano sa mga tigbinaw no di sa Davao de Oro, eh particular na di sa Davao Oriental and sa kasakupan no di sa Davao del Norte lo kung asa man moabot ang atong signal.
0: Sabi na dito sa Dakbayan sa Davao. So, pwedeng pumasig yun ang signal sa 96.1 Infinite Radio.
1: Okay, so sa mga naminaw karoon mga kaibigan itong oras, mga pang-alala 7:19 na. Okay, mubarik ang talo ha sa mga naay mga request no. More of Pinoy classic ta no, more mga Tagalog atong mga music. Ha? Mga old song no. Kung na mo yung mga request. Ay sa mga disco-disco.
0: Domingo pa.
1: Okay, Domingo. Makisabay ta kasi siyempre Sunday man no, mga old song din na sa dapat, di ba?
0: Okay. Labi na kay kung nataw ta sa katong mga katiguangan bitaw. Usabay kita.
1: Okay, ana jud na. Okay, so sa mga namin karon mga pangkababalik lang ni. Okay, the next song mga pangga no. Okay, katong mga in love dyan, okay? Hmm. Okay, para sa inyo to. Okay, bintana ng puso no by Victor Boy.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy, Mare! Asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: kayo mga igala o kabalitan rin sa itong tulumanon ang Pinoy Classic o nga kinilangya po lang inyong igala si Lulo Jojo Altres o nga kung kauban si Inday Tikla. So magdugdugog ta hangtod alas 9 ang takna sa punta. O nga nakahukap na din ditong napita sa Kibawi, Bukidnon sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. O mayong morning sa tanana sa probinsya sa Bukidnon. Wala mayong morning ang kaninyong tanan particularly dia sa may Kibawi, Bukidnon. Uy, kinsa gantong pangalan sa tagiya sa building sa kaning naimutang ang 94.3 Light FM diya sa may Kibawi, Bukidnon. O nga ito, kuha ko masayo kang Rosita Masihoto o kang kisa to, tatay basa ng dapita. Uy, mayong morning day nga ito kang sa ilang technician diya si DJ Kelvin o nga ito ang iyang kaubanan nga si Tatay Paing nga di good basta-basta la mayong morning na lang kaninyong urot diya.
1: Okay, so mayong morning and happy Sunday days sa itong mga naminaw ko, no? Once again, no, diha sa atong mga tigpaminaw sa Barangay Tuganay. Okay, nagpungasi, karoon sila, naglanog-lanog ta. Okay, and also sa itong sponsor sa itong pa-premium karong morning, lo. Okay, once again, salamat day di ano sa itong sponsor sa itong pa-premium karong morning. Okay, happy morning din kang Ma'am Maribel Romero Española. Siya nga itong sponsor sa itong load karuno sa itong pa-premio. Okay, so salamat din sa tanan ng mga teachers na ito sa Tugan Elementary School. Okay, also din kang Ma'am Maribel, no? So isang chatra dyan na no? Way balibad.
0: Kung dili naman si Ran,
1: dagad ako ang ito ang pa-premio.
0: Mudugan ko 50
1: wow.
0: Pesos.
1: So total is 150 ang ato ang load karon. Okay. Okay, so ato ang ipayaman sa karaganay, no? Sa mga gusto mo join, no? Ano lang nyo, i-ready lang yung mga cellphone so mamaya yan. Ay,
0: Lali ng mana, hindi tagla lang. Dako-dako lang ako na, kantidad.
1: Makapalit na kang pila kakilong bugas, ano.
0: Pwede ang taga Bukidnon, ha, probinsya sa Bukidnon na naminaw karon. Pwede sila maka tawag na rin. Aron mo answer lang sa atong ipabuhagay nga question.
1: Wow. Okay, so bayong morning dito sa 94.3.

0: ito baga kong tinoo eh.
1: Marag.
0: Ha? Unsa man?
1: Marag na. Okay. Marag Manilos man ka?
0: Ah, si Manilos. Oh. Yung jealous man ko. Oh. Kadiri man ko kayo na.
1: Minaw na ba si Kid Minon?
0: Balag, maminaw siya. Kaya naman dahil kumaminaw siya, di ba?
1: Pero mag-ado na mag-ay pagtandao ko?
0: Ah, tandao lang. Okay, way pagbati at tandao lang.
1: Tandao lang. Muna kay mata.
0: Oo, muna kayo na. Kung may mata, tandao lang. Kung
1: muna kayo dalugan.
0: Paminaw lang, di ba? Okay, kung na kay pagbati, murag ihilom lang.
1: O sa, kung na kay gibati.
0: Paghilom lang, muhilom ra ka.
1: Dili.
0: Ang sama na siya.
1: Paghikog lang.
0: Ah, dili po ko maghikog. Ang itungod lang sa kabutang maghikog ko, di gina siya po yung dilo kay...
1: Dili di mo na magkwani na tekla kung dakog yun ang imo pagbati.
0: Kung ako man lang...
1: Maghimog yung agdili maayong...
0: No, dili ko.
1: Buluhaton.
0: Kaya, dagan pa ba yan, lo?
1: Ganon.
0: Dagan pa nakapantalon, lo.
1: Dagan lagi nakapantalon, pero ang pagpitik sa imo kasing-kasingad to man
0: yan. Yes. Pero, ato lang pinaman si Karagana. Okay, hindi na itong sayangan na itong kaugalingon, no? Hmm. Ang uban is magdikti lang tungod sa iya. Okay, muna.
1: Dili ni mo maiwasan lagi.
0: Nasakit. Oh, siyempre
1: tungod
0: naka.
1: Tungod sa kadak ko. Sa gugma.
0: Siyempre nakatry ko, ano, no? Labi na itong nasakitan ko sa gugma, no? Ang mali ni mo maging tama para si mo. Muna nga, di po ta magusga kay labi na itong mga nasakitan. Sakit yun siya, paminawon pag once mabiyaan ka.
1: Pero, halos mombak na lang ka sa tulay.
0: Yes. Ang tulay lun, marang hindi pag ikaw mo, hindi pag mamatayan ang sa tulay ka mombak.
1: Ito, hindi tikla. Ayaw bito buhatay na na. Pangyon, doon lang yung kay mga pailob sa imong kaugalingon.
0: Yes, to. Kailangan pasensya.
1: Pasensya.
0: Manang, di na ito pilito na itong kaugalingon nga habulo ng usaka taong
1: tama itong imagingon nga.
0: Diba?
1: Tama itong imagingon nga. Magpakamatay lang ka na. Yan ang gugma nga. Gugma ang giyatay.
0: Yes. Oy, mayong morning and happy Sunday dahil sa ito ang gwapo na itong presidente diyan o sa PTA no diyan sa Atuganay Elementary School. No other than Tata Lorito. Okay, salamat ka ni Mota. And also sa tanan niyang mga officials to sa PTA no sa Atuganay. Sa tanan mga teachers. And also no, salamat pag-usap doon kang mama, Ma'am Maribel no sa iyahang sponsor sa tuwang Lord Karun. Okay, Ma'am Maribel Romero Espanyola. Salamat, Ma'am. Okay, sa tanan to mga teachers, sa tanan to mga katawan no din sa Barangay Tuganay. Salamat po ha. Sa mga Laurito family and Agot family. Okay, sa pamilya ni Tata Laurito, no, salamat sa inyong tanayin. And of course, okay, sa mga naminaw koronda sa Purok Otso Bodiga, no? So, okay, nagpatabo sila sa ilahang kapistahan. Karong adlawan, no, tiba-tiba na po ng lechon ani.
1: Ayaw kong piyansa, hindi tika.
0: Oh.
1: Ayaw kong piyansa, hey. Dunar ba yung nagtabo na kaga-biin dito sa muslingan?
0: Oo, naan sa Malaysia, no?
1: Manat siya kaon litson. Onya. Iya na yung gi parisan. Paginom niya, ginom man niya o soft drinks. Onya, karoon kay perting banat ng kaon sa durian.
0: Agoy. And then, sa resulta rin mo, pag umani ag kaon o durian, naginom o soft drinks, ang sapat yung gibuhat?
1: One. Naginom ng soft drinks, okay. Kaulitson.
0: Oh, kaulitson?
1: Oo.
0: Okay, ano sa'yo nahitabo?
1: Wala, nakuang yun siya.
0: Ay, nag-ano na yun siya, nag-retire na.
1: Wala mo na-retire.
0: Ay,
1: admit hospital.
0: Na-admit sa hospital, no? Amin ako na-retire na, no? Munang, ato lang ipareman sa kinaghanan, lubang.
1: Dili kong piyansahan yung detiklan.
0: Yes.
1: Karong palaw na, perting initag yun.
0: Munang, ato lang yung ano sa kadaghanan, no? Kasi syempre init man, lo, ang panahon karon dapat, ano to, sila ka nang inom o banat o tubig, mura man ang teknik diha.
1: Dili kayo, inom o banat o
0: tubig. Sa man, tubig, I mean, really soup drinks.
1: Ay, marang, kuhan yun ito, na-stroke. Na-stroke yun pao itong among silingan kagabi. Ito, gidala sa balay-tambalay.

0: kalanan.
1: Okay, no, sa mga nabinakaroon mga pagkat at oras mga pagkat alas 7.52 na. O gakining oras mga pagkat at kilatunan di akitata Laurito. And of course, akining programa po mga kaibigan at ka na ito mga pangga. Diyan no, sa mga namino, no, diyan sa GRKF Consumer Goods Trading. Okay, managed by Sir Richard Minor and Ma'am Cherry Minor. Thank you so much. And also, kininga programa po, lohatod ka na ito, no, diyan no, sa... Ano na sa Bilog Rock Farm Plant no, kung ito manangita o pure nga tablia. Okay, sudulan lang yung si DGR yan. Sobrato nga itong mga pure nga tablia.
0: Nga, ang pure tablia isagol sa itong kwagan kang ituba.
1: Oo. So, mura na siya kinutil, tama ba? Kinutil ang tawa ka na, no? And also, no, maayong pagpaminaw di ay liha. Karoon, no, maayong paglanog-lanog. Okay, diha, naminaw ka rin si Madam Lisa Bernados. Okay, ha? Katalisa, nag-video call, ha?
2: Ay, ah!
1: Okay, yung mega lo na rin.
0: Ay, mayong morning nga kanimo, Lisa Bernados.
1: Okay, kumusta naman kaya, ang love life kaya lo, no?
0: Ano, nagka-dugay, nagka-batan nun?
1: Okay, atong pormiro niya, kuya, kumusta naman sila, nag-retire na po ito. Doon ikaluha, nag-retire na po siguro.
0: Dako na ni pension.
1: Okay mo lang kailangan jud Madam Lisa kay murag di ka swerte sa gugma, kailangan jud siguro Madam Lisa magpakudlit ka ha. Puto ba kay pakudlit lo para mawala ang malas lo?
0: Unsay magtanaw ni mo kay Lisa buayahon?
1: Buay tama pa yung buayahon tama ba ina no? Tama ba to ba ka nagpakudlit mapakudlit? Ah
0: pakudlit to.
1: Ako kailangan siguro mapakudlit ko lo.
0: Oh. Ano ba? Ano ba kudlit ka?
1: Kasi pero dagdag na sayang lo.
0: Ato ko nga kay na over na sa gugma. Sa imong gugma.
1: No. Kaya natigala man ko lang mag-auyab ko di man maabdan og tuig lo. Murag murag temporary lang man jud.
0: Sige lang, inay tiklamo. Pasagdi na lang na. Iwasin na lang ng mga inana. Maabot ang gyapon ng panahon.
1: Nga.
0: Maswerte jud ka.
1: Inay taong nga mo.
0: Nandiyo mo. Tao nga mo.
1: Mo seryoso. Okay,
0: mo,
1: ha?
0: Mo, kung gini mo, mo pangga nga ito sa imong kiliran.
1: Okay. So, muna akong ginapangita lo, na tao nga mo pangga sa kong kiliran. Pero, ang problema lo, kinsa mga nantauhan na nga mo pangga sa kong kiliran. Kilid-kilid lang.
0: Pabuta lang.
1: Uy, kalahin mo na lang sa kilid lang na ako. Gusto ko pa sa ano ba? Sa kabuuan, no?
0: Sa kinatibukan.
1: Sa kinatibukan nga, magpangga agad sa kawang adawatan ko sa kamatuuran.
0: Pero siguro ang yun.
1: Ngamsa.
0: Maimog yun.
1: Maimo. Abili mo lang di mo ganito hawak ang una-una o ang kasing-kasing sa katao lo. Kung tiniuray yun ka nga o swerte yun yun ka, okay, kusa yun nang ipakita yun si Moha nga lagi ka niya, di ba?
0: Pero dagan na lagi yan, di ba?
1: Dagan yung mga lagyan sa gugma, ha? Kumpari ni, ano, kumpari na ni, ano, ni Madam Lessa.
0: Yanong biyaga.
1: Yanong yung biyaan ko?
0: Maldita.
1: Hindi mo ko maldita. Maldita juga. Kabutan ako. Gibuhat na ko ang internet, ang pag-care, ang pag-alaga, ang paghigugba. Pero ang pagkutay na ganong biyaan ko. Kusa ko bayit ka ng kulang? Kusa ko lang. Magkata ko, babe?
0: Maldita.
1: Pero siguro na lubang nung gipulihan ka, kay napagitao nga ni pangga jud labaw pa ang pagpangga na ako, di ba? Buto ba ka na ilo? Sa kataong nga pag mas gabiyaan ka, mato dito sa laing nila lang,
0: mas
1: ang saman siya, mas mayo yung pag-care o ang pag-love o ang saman jud, or ano na jud siya kay nang ang saman jud, mahilig rin siya magpaasa.
0: Gibiyaan ang samot.
1: Gibiyaan. Okay, sa mga naminaw karun, mga kaibigan, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na mo yung mga request. No, again, ang atang text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so din natalo sa itong second part sa itong segment sa itong programa ng itong topic no, this morning.
0: About
1: sa family, no? Okay, kaya kasagaran magudlo, batang pamilya, naging mga klase-klaseng mga problema. Okay, ha? Pero ang atong pangunta na karoon,
0: mga
1: problema. Pero atong mga tara karon sa tong mga listener karon na naminaw. Okay, kasi may pinaka main nga problema sa usa ka pamilya lo para sa imong
0: financial. Yapon.
1: Okay, financial yapon. Usa jud
0: dito ang financial.
1: Dili ba gugma?
0: Ha? Aw.
1: Dili ba ang unsa man jud?
0: Eh?
1: Ano? Dili ba problema sa pagadarit sa bana or pagadarit sa asawa?
0: Sa kwan na na.
1: Unsa man second part na na siya?
0: Oh, sa iyang
1: sa unsa man na?
0: Pagdala na lang, iyang una-una oh, na.
1: Iyang una-una. Pero
0: ang unang-una yun nga problema, financial.
1: Financial. Pero pwede ba siguro sa usa ka pamilya lubang walay financial?
0: Ah, di pwede.
1: Ah, di pwede. Kailangan yun ay kwarta yun siya, ang pairal.
0: Kwarta yun, kahit kung gusto na kay paliton.
1: Pero, pagtatunta ka, kung papiliyon ta kayo, asa bang ka sa love or money? Paghigugma or kwarta? Tubag ako. Kaya namin naman si Lola karon.
0: O, lagi.
1: Sa kwarta, John.
0: Tumag kontak ka.
1: Isa ra, isa lang.
0: Ha?
1: Isa lang dyan ang piliyon mo.
0: Marag.
1: Ano sa man? Love?
0: Lain kay ko ang isa ra.
1: O, isa. Dili, isa ra papiliyon. Papiliyon ta ka isa lang. Love or, ano, money? Tumag.
0: Ata, ako sa money.
1: Sa meaning, kwarta imong gilam, no? Dili si Lola.
0: Sabay. Sabay na na.
1: Isa na kung napapiling si Wuhan.
0: Dahil sabay na na. Di ba pwede ang love kung walay kwarta?
1: Dabili mo, isa na kung napili. Ipapili ta ka is kwarta ba or paghigugma? Ang imong ipili is kwarta.
0: Kwarta.
1: Oh, kwarta. Pero,
0: ipalit na ko.
1: Ipalit ni mo sa gugma. Pwede ba dahil nangyana, lo? Mapalit ba dahil gugma sa kwarta, no? Pero amin mo, pero matuko na, lo. Kaya nga, no, pag once ka adunahan ka, dagangag kwarta, lo, murag humutgig ka, lo, sa mga kababaihan o sa mga kalalakihan. Ano ba nangyana naman? Ano nangyana naman?
0: Kung ba yan, I think lang. Makapausap ang batasan.
1: Ang kwarta.
0: Ang kwarta.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Oh. Sino magiging kano kay...
0: Pag once nga naana kay kwarta, halos pagatubang ni mo, approach ni mo sa imong sikaingon, puro insulto. Marumag, ang pag-istorya ni mo nga to sa imong sikaingon, murag, dili na mayo. Tungod sa doon na kay kwarta. Pero sa wala kay kwarta, ang pagtigbamaw ni mo niya na hindi tikla ang gugma.
1: Okay, so mayong morning, no? Sa tarantan yung mga naminaw ko mga pangga. Okay, namin gano'n diya sa itong mga tigpaminaw no, diya sa Barangay Asuncion. Okay, namin ako rin si itong very active na itong Barangay Captain, no other than. Okay, Alma Kadayuna. Okay, salamat din kay ano kang Cap, no? Thank you sa mga pangasyonals namin. Thank you sa inyo tanan. Okay, Barangay Asuncion, no? Mayong paglanog-lanog kanino, especially daw kang Kapitan Alma Kadayuna. So, salamat! Okay, itong oras mga kaibigan, alas 8:01 na. Okay, mayong pagnanog-nanog pa sa nanay kay mga Radialo na kay
0: okay.
1: Mga Radia, greetings na, go ahead.
0: Mayong pagpaminaw day, diyang dapitan sa may barangay New Pandan. Nga to kang sa Charlie Electronic Shop. Nga to kay Charlie, Jessica, Castardo. Okay, guys. Sa ilang mga anak, Angeline, Angelo, Diane, kay Jennifer, Mihard, Castardo. Alam, ayaw nga pagpaminaw kaninyong tanan, gigan sa pagtimbaya. Nga to kang kitsaganto nga tong kauban dati, kang Joy Danila.
1: Okay, no. Salamat kang Joy Danila.
0: Kumusta na Joy Danila?
1: Okay, suwa para gihapon.
0: Ato ng kaubanan sa una. Medyo kaning atong tingog mga kaigsonan sa namin ang karon. Medyo paspaos yun.
1: Okay, so okay lang man gihapon lo. Okay, makadahin ni man gihapon o sakat chicks.
0: Ay,